ka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Sarozo lori ekipa ni bester bi suba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kung ano yung sira, pagmutok palihohaw ng imar, pagmutok niya belo ng trinchi, ha programa, inangamang niya matadala ang balabarik normal niya di yung pavimento, kung si fulan sa naluresing walo to tinantol. Molok ni, hawato ha niya lorong diya kwa imiut. Kaya di saw ni lorong, ita sa kolya ko na ba, di yung volvimento ha tene no matenek niya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwitin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, uji ka furakida o titulo haridame.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.